le ke bo ko ba ni e ka mo le re ko ma se mo le ton ton la se dopo mi ni foju so fun mi pape mi foju so fun mo lo ni foju so fun mi mike ko fun to wa se patapata mo ni ki odun ko to de jama e tete fos olorun a fe mi ayo hun e olorun a fe mi ayo o ni nje te bi pon me ba be a ni tori ko do lori e mo na o ni tori ko do lori wa. May God bless you. Have a perfect sleep. I pray for you, my son. May you are blessed in the name of Jesus.